0: Good day to all our listeners. This is Brother RV.
1: And this is Sister Shasha. And together we are Sharvy.
0: And you are now listening to your favorite family radio program.
1: As for me and my household.
0: Yeah.
1: And yay! And syempre, Brother RV, meron tayong kasama ngayon. As always, we have enjoyed our company with Sister Tess last week. And syempre, as we mentioned, lagi na natin kasama si Tita Tess dito.
0: Sister Tess to them, Tita Tess to us.
1: Yes.
0: Yeah, so This is not just
1: Sharvy, but we have also Tita Tess with us. Amen. Joining us here po sa Ask for Me and My Household. Wow. Tita Tess?
2: Yes, kasama na po ang inyong Tita Tess dito sa Ask for Me and My House. It's always a pleasure to serve God through the Bible Radio.
1: And kinakamusta
0: family
1: po natin.
0: Na tayo, ma'am.
1: Yes, kinakamusta din natin, Tita Tess, yung ating mga nakikinig sa atin, ng mga mommies at mga daddies. Magandang araw po sa inyong lahat. Tita Tess, medyo mainit na kaya ako. Lagi ko iniisip yung mga seniors.
2: Correct.
1: Sa mga bahay.
2: Sobrang init. Hydrate yourself, mga lolo, mga lola, mga fellow lolo, lola. Kasi po senior din po ako. Palagi po kailangan may tubig sa katawan. Palagi po kailangan merong hangin, ventilated tayo at mahirap po, ang init-init po talaga ngayon sa labas.
1: Ang question ko dyan, Tita Tess, how do you keep yourself active, especially now na mainit? Paano siya ginagawa?
0: Personally, Tita, ikaw. First off, are you an active person?
2: Yes, I am.
1: Kita mo naman sa akin, hindi mapakali.
2: Nagbibiruan niya kami kasi sabi nila, ako daw yung may ADHD kasi sobra akong hyperactive.
0: Ano pa ibig sabihin na ADHD? Ano ba ibig sabihin ng
2: ADHD? Hindi naman ako attention deficit, ha? Pero attention deficit hyperactivity disorder.
0: Ah, okay.
2: So baka ako, hindi yung attention, baka hyperactive lang.
1: Hyperactive si Tita Tess.
2: Sobra. Pero sa akin, siguro, ang pwede kong ma-share doon, kailangan palagi kang may activity.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
2: Lalo na sa seniors ngayon. Kasi once nag-senior ka, nandyan yung sinasabi nila retirement.
1: Yeah.
2: But in the Bible, retirement was never mentioned. So
1: okay.
2: I agree with the Bible, syempre, no?
0: Uh-huh.
2: Retirement is not in my vocabulary. There is always something na kailangan gagawin ko.
0: Amen.
2: Ayaw kong mag-upo lang. One time, wala akong magawa. Nag-try ako, manood lang ako nung yung mga normally na ginagawa ng mga
0: movies ba yan, Tita?
2: Oo, mga lolo-lola natin. Yung mga walang masyadong wala ng activity. Nag-try ako manood ng Netflix movie. Ba yun?
1: Sinaupo ka lang na noon. Streaming. Binge-watching ba tawag doon?
2: Oo, nag-binge-watch yun with matching popcorn. Lalo ako nang hina.
1: Hindi mo type.
2: Hindi ko kaya. So, naghanap ako ng walis tambo at mga panlinis. Habang nanonood, hindi siyempre sabay-sabay.
1: Pero,
2: yun, bottom line, takeaway dun sa aking sineshare is, there's

0: Bible Radio.
1: We're back here in Ask For Me and My Household.
2: Nakikinig pa rin po kayo dito sa DZBR 531 Bible Radio. And kasama nyo pa rin po si Tita Tess with Charvy.
1: Tita Tess with Charvy.
2: Yes. And pinag-uusapan natin dito is how to invest. Yung mga blessing na binigay sa atin ng Lord.
1: Yes. And syempre, dahil Ask For Me and My Household to, family yung ating
2: pinaiikutan.
1: Parang naghanga ko doon.
3: Focus.
1: Ang focus natin.
2: Bukod sa'yo, mag-focus ka daw.
1: Hindi ko alam kung pinagalitan ako dito, Tess, bigla eh. Mag-focus ka.
3: Maganda ang pagiging wala, no?
1: So, yeah, tama. Family yung focus natin. Kanina, bago tayo mag-break, I wanna ask Tita Tess, sa business nyo, Tita, syempre, you have kids eh. Hindi na mga bata ito.
3: Oo.
1: Ini-involve mo ba sila, Tita, or ikaw lang?
3: Actually, yung aking panganay ay alam na niya lahat.
1: Shout out.
2: Ninyo?
3: Ninyo.
1: Panky?
2: Sorry, Ninyo.
3: In fact, siya talaga yung nasa operations.
1: Oh, I see.
3: So, talagang ini-involve ko na siya. Medyo dahan-dahan na akong bumibitaw.
1: Uh-huh.
3: Hindi na ako masyadong nakikita ng mga tenants namin.
1: Mm-hmm.
3: Because all the operations na kailangang bantayan, si Shana. Frank, si Ninyo ang
1: gano'n ka-importante yun, Tita, na in-involve mo yung mga kids mo or si Frank?
3: It's very important, ah, mga kapatid, kung kayo po ay may business, ang aking pong payo ay kailangan po alam ng ating mga anak kung ano ang business natin. If we really want, if we intend na in the next generation, ay sila ang hahawak.
1: Tama.
3: Because ako, admittedly, hindi naman pa ako siguro kukunin ni Lord. Pero once...
1: Di pa, patita.
2: Malayo pa.
1: Years ka, magbubuhay ka mga 2,000 years.
3: Mga ano pa. Huwag naman, magiging na akong si Mitong sila noon. Si Pastor Joey, niloloko
1: kasi mga 207 na lang. Okay, 207.
3: Pero, yung pag, at least, yung next generation, papasok yung next generation, dapat alam na nila kung anong gagawin nila.
1: Amen.
3: Hindi yung doon pa lang sila mag-aaral.
1: Aaraling
3: pag let's say nawala.
2: You know what? Yan yung mga reasons yung, bakit yung mga family corporation or family business hindi nasusustain.
3: Yes.
2: Kasi isa yan sa mga times na medyo unstable kasi yung transition ba.
1: Yes. Gusto mo na ang did you know?
2: Ano?
3: Tuloy mo ang did you know?
1: Another fun facts kanina. Kasi diba,
2: hindi ka pa tapos?
1: According sa aking mga researchers, alam mo, Tita, yung mga researchers ko worldwide.
3: Wow. Yun,
2: ano? May sumisingit-singit
1: diba,
2: pa.
1: Kanina, Japan. Diba? Yung mga researchers ko galing pa Japan. According to my researchers, no, isa sa mga pinakamalaki, if not the biggest problem ng mga family business, ay yung transition.
2: Transition.
1: Yes. Yan ang biggest challenge nila.
2: Now, yan ang sinisigir ni Tita Tess.
1: Oh, yes. Yan ang sinasabi niya. That's why we involve our kids.
3: Yes, alam mo sa family ko, other than landlord ako ngayon, ha, God has just blessed us.
1: Amen.
3: So much dito talaga sa ginawa ni Lord na sa amin. Pero sa amin, ang family ng mga tiyahin ko, lumaki ako na may food business sila.
1: Negosyante talaga.
3: Oo, ang sa father's side ko, may mga karinderya.
1: Amen.
2: Okay.
3: Now, it so happened, siguro hindi nila nagawa itong pinag-uusapan natin ngayon na yung generation namin.
1: Na-involve kayo.
3: Walang nag-involve sa food
2: sayang.
3: Business.
2: Sayang.
3: Yan ang word na sinabi ko, sayang.
1: Uh-huh.
3: Kasi, actually, ang nagbigay sa amin ng break sa family, sa father's side ko, ay ang food business na yan.
1: Oh, really?
3: Nakabili ang auntie ko ng isang property because of that food business.
1: Wow.
3: At that time, hindi pa uso yung mga goto-goto nun.
2: Yeah.
3: Hindi pa uso yung mga rasyon-rasyon nun.
2: Correct.
3: Pero masipag yung mga tiyahin ko, at nagawa nila yon. Ang nangyari lang, the next generation...
1: Nag-stop.
2: Pero Tita Tess, aminin natin, ang mga next gen na pinag-uusapan natin dito, yan e working.
3: Yes.
2: Nagtatrabaho.
1: Career,
2: may mga career. Yan. Kasi yun naman talaga ang isip sa most. Ha? Kapag halimbawa pagkatapos mo ng college, ang iniisip mo, saan
1: career
2: ako na magtatrabaho.
3: Tatrabaho.
2: So meaning to say, mga career yan.
1: Yeah.
2: So how are we going to like interject yung sinasabi nating investment?
1: Yeah. Better yet, mami, kung may mga families na walang puhunan. Diba? Kasi yun ang mindset nila eh. Dahil yung ano, na career, magtatrabaho na lang ako. Hindi nila naisip yung mag-impon ng puhunan to invest. Paano yung mga, ano yung mga advice natin sa Tita?
3: Una, fun facts lang ano. Yung generation namin, Means kami na ha, hindi kayo, kami.
1: Yung ang kinin ha?
3: Hindi, yung ang kinin, kami lang po yung mga senior. Hindi na ituro sa amin yung ganyang line of thinking na you don't just rely on your monthly income if you're employed. Hindi na ituro sa amin yung business acumen na maintain the business, which I think dun sa mga malalaking corporation like mga nakita naman natin ngayon, di ba? Yung mga big names.
1: Yeah, Ayala, San Miguel.
3: Ayala, San Miguel. Yeah. Lahat ng anak nila from the very start were involved.
1: Oo nga.
3: In the business.
2: Yeah.
1: Tama.
3: Tapos ang focus sa kanila is isasali namin to sa'yo. So yung sa amin nun, ang naging focus is pag-aaralin kita, magtrabaho ka.
2: Yeah. Yes. Opo,
3: so, admittedly, that was the line of thinking during my generation, during yung mga kakontemporaryo ko.
1: Opo.
3: The good thing is ngayon, in the generation ninyo, nababanggit na at naituturo na palagi sa mga kabataan
1: nag-negosyo ka.
3: Na hindi ka pwedeng mag-rely sa iyong income from your profession. So, maaring doktor ka, abogado ka, but it's better if you can have another layer of income generating.
1: Yeah, another stream of income
3: generation. Yeah. So, dyan tayo papasok. So, paano nga po ba tayo makakapagdagdag ng income in such a way that the goal is i-invest natin yan, gagamitin nating investment for a much better, kumbaga robust investment na magsisecure ng ating family.
2: Oh, so ang sinasabi natin dito is another stream of income. So if you're like a family member or probably kakastart mo lang ng career mo bilang anak and makikita mo you have extra time.
3: Yes.
2: Meron kang, let's say, 8 to 5, you still have strength ng mga ilang oras. You can do other tasks, mag-business. Uy, alam mo tita, meron sa amin, nakikita natin to sa mga offices yung mga nagbebenta-benta.
3: Yes.
2: That's another way of practice yun.
1: Ano pa nga mami? May isa pang factor, like for example, may family na, kunyari, yung bata, nakagraduate na, papahinga muna ako,
2: Dad,
1: papahinga muna ako.
2: Nahirapan ka?
1: Three years muna ako hindi magano, papahinga
3: lang
1: ako.
3: Sa BMA, pahinga muna anak.
1: Diba? No, I mean, you should start working na and help the family para makaipon ng, ng pang-business. And this is actually for your future din naman, di ba? So, ganun. Ha? I think that was mentioned dun sa mga preaching ni Pastor, mga nakaraang preaching.
2: Diba? Also, dito kasi dun sa pinag-usapan din natin dito, going back dun sa text natin, makikita natin na yung mga tao na pinili ng Lord, you also have to be wise dun sa mga tao na pipiliin mo. The workers that will be handling your business. And katulad nga sinabi natin, the best people talaga na mag-handle ng business mo is nothing but family. Because if you have family, if you have your children working for you and you have instilled to them the importance na ito'y biyaya sa atin ng Lord, we have to be good stewards sa blessings niya.
1: Amen.
2: If you have that kind of heart ng sa mga anak natin, they will treat it as their own.
3: Yes.
2: And when you treat it as your own, you'll do your best.
3: Yeah. They should be part of the business continuity plan.
2: Ay, like,
3: diba? If we're going to relate it with yung mga nakikinig sa atin ng mga bata, mga anak na nasa corporate world, kung kayo po ay may business, ang family ninyo ay may business, tapos ikaw ay nagtatrabaho, why not involve yourself in understanding that business? Una, natutulungan na si nanay tsaka si tatay.
2: Correct.
3: Pangalawa, may backup pa sila. You kasi syempre, halimbawa si nanay, si tatay, nagbakasyon naman. Medyo deserve naman na magpahinga ng konti. Somebody can step in and handle the business.
2: Sabi nga dito sa pinag-aaralan natin, tita, na the people you put in charge determines yung return ng business mo. So, makikita natin yan sa story dun sa text natin sa verse 34 until 39 na kung sino yung mga tao na pinut mo in charge dun sa business mo, sila yung magde-determine kung gaano kadami yung production.
1: Dapat, ano, good people that you see their talent and ability. communities. Yun yung mga taong dapat sinasama
2: and
1: mo.
2: And in our case, ang sinasabi nga natin is the family members.
1: Yeah. Pero alam mo, Mami, at Tita Tess, no, isang nakita kong magandang yung learning sa akin dito sa landowner, no, yung kanyang business or yung kanyang investment, hindi lang siya isa na stream of income. Mm-hmm. Katulad yung sabi natin kanina. Pero if himay-himay natin tong story na to, no, yung landowner, nag-invest siya ng property, land, tapos dinevelop niya as vineyard. Pero yung stream of income niya, hindi lang isa, hindi lang dun sa benta ng grapes. Kasi yung grapes, pwede niya ibenta yon. Yung grapes, pwede mong gawing juice. Mm-hmm. Right? Tapos, aside from that, may ano pa siya, nagpa-rental.
3: Mm-mm, leasing.
1: Leasing, oh, meron siya, land investment. Ang dami niya pang ginawa na dun sa isang investment lang niya, multiple yung profit na pumapasok from other line of business, parang gano'n.
2: Parang so, siguro, honey, kung i-apply natin yan sa simpleng pamilya lang, mm-hmm, diba, tita? Kasi sabi naman ng Lord, whatever you have in your hand, yan ang gamitin mo. Kasi mm-hmm, you have to open your eyes kasi probably yung source ng another business mo, nasa yun.
3: Nasa kamay mo na.
2: Nasa kamay mo na, you just have to open your eyes. And to apply that, let's say you have, may simple ka lang, katulad na sinasabi yung kainan, pwede kang magdagdag pa ng delivery, yeah, pwede kang magdagdag. Alam mo yung magsanga-sanga yung business mo, mm-hmm, na,
1: tama,
2: na hindi lang yung pamilya mo yung mabibless, makakabless ka rin ng mga, amen, workers, yes, makakabless ka din ng mga kapitbahay mo.
3: You will create opportunities for, yeah, others.
1: Tama.
3: Actually, yeah, siguro, ang pwede natin take away dito, lalo na yung pinag-usapan natin kanina na paano nga ba tayo makakapaggawa ng puhunan? Kasi we're talking about investments. So, yung kanina, pinag-usapan natin, meron ka ng pera na i-invest mo na. Uh-huh. Pero ikaw, how do you come up with that investment? How do you come up with that puhunan na i-invest mo? Alam mo, in the world today, ang daming opportunities.
1: Amen.
3: Other than yung physical na ganyan, magagawa ka ng mga pagkain. Uh-huh. Lalo na ngayon, ang dami ng delivery, no?
2: Food
3: delivery
2: service.
3: Pwede mo nang ilagay sa social media na meron kang tinitindang gano'n.
1: That's
3: ang
1: right.
3: Order.
1: Online.
3: Ang laki ng binukas ng technology.
1: Amen.
3: For business.
1: Amen.
3: Other than that, if you still have spare time, ang daming online jobs.
2: Yon.
3: Na pwede mong investan.
1: Mga work from home.
3: Mga work from home. Like yung isang anak ko, nagtuturo siya ng English as a second language.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: At ang kanyang kliyente ay mostly mga
2: international.
1: Yeah, oh.
3: So ang dami pong mga
1: opportunities.
3: Huh? Sabi nga ni Lord, buksan mo lang ang mata mo.
1: Eyes to see.
3: You must have eyes to see.
1: Mm-hmm.
3: Tingnan mo kung ano mga binigay niyang talent sa'yo.
1: Yan.
3: At this point ng buhay po natin, kailangan po talaga marami tayong bala o weapon na magagamit.
1: Amen.
3: Sa laban ng buhay.
1: Amen. Sa kalsada, ang tao dyan, ito yung tao hindi pa huhuli ng buhay.
3: Oo.
1: Parang
3: kumbaga, kahit saan ka ilagay, meron kang magagawa. And God, it's a promise.
1: Amen.
3: Yung works natin, God will bless the works of our hands.
1: Amen.
2: Amen. And
1: wow.
2: Amen. So many things. So madami tayong natututunan, but we just have to pause for a short break. Babalik
1: break
2: po ang As For Me and My Household.

0: Bible Radio.
1: Welcome back once again, J-Jammers, and you're still here on J-Jam Tuesday Tunes. And if this is your first time listening with our program, well, kayo po ay nakikinig ng Jesus Jam or J-Jam for short. At mapapakinggan niyo po kami from Mondays to Fridays, 8 a.m., 1 p.m., 6 p.m., and 12 a.m. in the morning. And you can listen to us via internet radio, that's www.bible.radio. And sa inyo pong mga traditional radio, just tune in to DZBR 531 Bible Radio. At kung kayo po ay hindi naka-follow sa amin pong live airing, pwede rin po kayong pumunta sa Mixcloud account. Just type Bible Radio without space at makikita nyo po ang lahat ng aming mga replay program episodes. At hindi lang po yan J-Jam, marami pa pong iba. Kaya para sa lahat ito ng inyong pamilya, sa mga matatanda, sa bata, sa babae, sa lalaki, ayan, para po yan sa inyong mga kaibigan, kaaway, para magkabati na po kayo, diba? So i-share nyo na ang J-Jam sa inyo pong mga mahal sa buhay at mamahalin pa. Wow, diba? Kilig. So right now, let's have this next song. Listen to Dance Like It's Done by Features, and you are nowhere else but here on J-Jam Tuesday Tunes.
2: We